Programang Pinoy Night Shift Kapamilya dito sa Radyo 3ZZZ 92.3 FM. Sa ikahuling oras nitong araw na Linggo, ang ating Sabbath Day, 19 Hulyo 2026. Ito po ang inyong lingkod sa Ni Castillo at harinawang kayo ay palaging nasa mabuting kalagayan, maligaya, mahinahon, matagumpay, ligtas at nananatiling malakas ang pananalig sa Diyos. Bago ang lahat ay masaya po akong bahagi lang kayo ng isang banal na kasulatan mula sa Biblia. Hango sa libro ng mga awit, Kabanata 33, versikulo 12. From the book of Psalms, chapter 33, verse 12. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig at tapat. Si Hesukristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Narinig po niyo ang paniwalang abitin natin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inawit ng kapamilya natin sa Pilipinas na si Vanessa Dulay. Ang kapamilya natin si Vanessa ay isang Pilipino contemporary Christian at acoustic singer na taga Baguio. Pinakakilala dahilan sa kanyang mga kantang worship at faith-based music, nakakuha siya ng maraming tagahanga sa YouTube, Spotify at Apple Music. Ang Senado ng Pilipinas ay nagpulong sa isang makasaysayang impeachment trial laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang pinakaunang paglilitis laban sa nakaupong Vice Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Sara Duterte na humaharap sa mga kasong maling paggamit ng pondo ng gobyerno, korupsyon at di umano'y paggawa ng seryosong mga pagbabanta at pagbalak na paslangin si Pangulong Ferdinand Marcos. Sa bandang huli ay isa sa dalawa lamang ang magiging resulta ng paglilitis. Ang desisyon ng Senado na alinmang hatol ng pagkakasala o hatol ng pagpapawalang sala, conviction o acquittal. Shoutout po sa ating kapamilyang si Emma Galang ng Melbourne. Siya ay nagpasabi kay Mrs. na kami raw ay mag-Brad at Sis. Si Sis Emma Galang ay Sigma Delta o miyembro ng Sigma Delta Phi Sorority sa Universidad ng Pilipinas. Ang katuwang na brother fraternity ng Sigma Delta Phi ay ang Upsilon Sigma Phi Fraternity. Sis Emma, maraming salamat sa iyong pagbibigay alam at sa iyo at sa iyong pamilya. All the very best and take good care. Laban po ng ating programa ngayong gabi, wala po tayong balitang Pinoy upang bigyang daan ang ating dalawang tampok na balita hinggil sa kasalukuyang impeachment trial sa Pilipinas. Kaya't una ay marinig po niyo ang panimulang pahayag ng lead counsel ng prosecution sa impeachment trial, si Congresswoman Gerville Druisto. Susundan po ito ng panimulang pahayag ng lead counsel ng depensa sa impeachment trial, si Attorney Sheila Sisson. Panghuli po ay mga patalastas o palalangbayan para sa ating kapamilyang Pilipino-Australiano o Filos at kapwa nating Pilipinong expats dito sa Victoria. Samantala kapamilya, isa munang awit ng pag-ibig, alay sa inyong lahat. Mapalad ang mga taong minamahal at nagmamahal sa inang bayang Pilipinas.

si Leia Salonga sa awiting Bayan Ko. Si Leia Salonga na ikinasal sa negosyanteng Amerikano na si Robert Charles Chen ng mahigit 20 taon ay kinumpirma ang kanilang separation noong Enero ngayong taong 2026. Ang bawat event booking fee kung magtatanghal si Leia Salonga ay mula $75,000 hanggang $150,000. Kapamilya, in love ako sa galing at gandang Pilipina.

si Freddie Aguilar sa awiting Bayan Ko. Ang legendary folk musician na may global hit single na pinamagatang Anak at OPM icon na si Freddie Aguilar ay nasa mas mabuting lugar na noon pang Mayo ng nakalipas na 2025. Kapamilya, hanga ako sa gilas ng Pinoy. At sa ating ikalawang tampok na balita at hatid pa rin ng ANC 30 Digital sa Pilipinas, pakinggan naman natin ang panimulang pahayag ng depensa noong day one ng impeachment trial ng lead counsel na si Attorney Sheila Sisson.

0: At ang pagsasama po natin ay ang pagdiniig natin sa Himpapawid Kapamilya, isang oras bawat buwan. Paalalang kapamilya po lamang, labanan ang rasismo at itaguyod ang multikulturalismo. At ipagtanggol ang demokrasya. At no hope in dope. At happy wife, happy life.
1: Susunod po ang programa sa Wikang Flamenco. Up next, the Flamenco Language Program. Subaybayan po ninyo ang susunod nating programa Pilipino sa darating na Martes mula alas 6 hanggang alas 11 na umaga. At ang inyong host ay sila Lisani at Nelson Girl sa programang Buhay Pinoy at Abroad. Magkakanig po tayong muli sa ikatlong araw ng Linggo ng susunod na buwan, ikalabing anim ng Agosto 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sunny Casilio. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.